jake jado ni gbogbo ibi ti e ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo elekarun osu elekeje odun 2026. Today is 05/07/2026. Happy first Sunday of the month. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Eje mo ki yin pe aku imura convention lati ojo Tuesday bayi titi di ojo Sunday timbo. Is a power service, our convention for 2026, women convention for that matter. Gbogbo eyin omo Olorun edide nle e pariwo ayo inu didun ati idunu e wa fese kan pepe yin oni ni Sunday covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ati wonu sa mi tayo tayo mo be so pe ese re momo yo debire laye. Mo fi majemu so tele ibi ti baba to bi wo lomo ode ibi ti mama to bi olomo ode mo ran ti jo ti mo mu mama to bi mi lomo lo Jerusalem ati Israel won wa so won ni ah omo mi o se gan njo je mo pa won mama mama mi won ni pinu ati lo sugbon ko se se fun won ibi ti ran re ode ri mama yi bo se gbi ese soke to nbo ni bi pepe Olorun mu ona ti e si o si lekun fun won in the name of Jesus Christ. Eyin ayan fe o, we are still in the mode of favor. Gbogbo eyin te gbagbo pe Olorun le favor re. The day le wa fese kan pepe loni. Awe wa di number 5. An bo ninu service is meji la o se. O si ni majemu fifo ese ni ninu. Awon ipade yin o kere, bi se pade ti o pe bi ogo se nje ti Olorun. Teddy ati mommy ni bo le wa sa. E ma bo ni bi pepe. E ja lo dupe. E ba mi pe yawo mi omo lojo ibi on lo gbe orin e jade ta tin lo lati ojo Monday. Ah, Pastor Timitayo e tun fon soke eyin na e gba mic.

ah gbogbo eyan omo Olorun inu mi si ndadun convention wole convention tawon obirin ni women convention awon obirin sagbate ru e convention ti comfort life atokun atobirin mo jo se awon okun o wa nbe obirin o wa nbe ki se pa nda eh awon ni kan sagbate ru e gbogbo weje we mu die awon obirin wa die ah e bile yago ninu orin yen na mama so le gbe ese meji si waju si ko kan lo waju ko lo seyin e ba npe e meji lo e gbe orin yen soke si e bile yago inu mi n dadu.

di lai lai pon gba mo n pada bo gbogbo eyan omo Olorun agbawe loni o di ago kan aboka to break 1 number 2 egbo mi sa o gbogbo igba ta ba ti wonu osu titun ojo kini si ojo keje

emi oluwa ni ka ran sare ni to ni aye atorun iyen ni ojo Tuesday ibe ni emi oluwa ti ni ki fun yin ni anointing won meji meji ibe lawon eyan ti ni anfani si omi 77 but ninu isin taaro yi mummy ati daddy ese yin ni emi oluwa ni ka fo. Today is our covenant day of feet washing. Nibi 34 lese lomode ati lagba. And enikan ni buleti ri yen so wa nu bibeli be ni enikan ni waasu won fi waasu irele ni ise joko yin je nte ba mo le mo ko si se tin ba yin jiyan egbon tin bibeli so ninu we John chapter 13 eja bere lati verse 4 won ni o si dide ni idi onje ale Jesu re niyan o si fi agbada re lele li apa.

0: ofi jo Peter ni ini je owe mi lese o ini je ede bi ese mi o egbon ti bibeli so ni ese ikeje Jesu dan o si wi fun pe ohun ti emi nse iwo ko mo ni isinsin yi sugbon yi o yi o ni ikeyin every god verdict every statement of god every blessing of god gbogbo ibukun olohun igbeyin ni ti mo yeyan so ti ya ba ni won fo lese ni isin o le ma wo pe kini won fe so yi ko le yeyan o se se ko mo yi o sugbon nigba ti o ba fi dopin re anointing oil meji meji ti mo fe fun yin ni 77 o le mo yi o bayi omi 77 wa o le mo yi o oni mo ja won ko criticize awo o to mi o ta ni o to mi bo ba fe tata ta ni o buo si eh a se bayi o deyin o ni ti mo se yi yo yi o ni keyin pelu awon ti Jesus so se bo ye o ti dale egbon to so ni verse 8 bibeli ni peteru si wi fun pe iwo ki yo we mi li ese lai emi agbese mi le olodum moje Jesu wa da lohun pe bi emi ko ba wi oni ose o change oju fun o change e fun iwo ko ni ipin lodo mi bi n ba wi o lese a se di ti Jesu olugbala fi n we wa lese a so koja pe mo fe ko yin ni rele lo o ju pe mo fe ko yin ni rele lo to awon pastor kan bi an ba se gbo ni sin ewe tun ni nkan mesan gba ko ni nbe ninu ese fifo and lagbara olohun ni oni amoyan na ninu first and second service ise alakoko yo bere ni ago meje gbogbo eyin odo lati omo odun metala titi wo omo ogbon odun emi oluwa ni ki nfo yin lese loni o eni kan ni se laarin ago meje si ago mesan o ti to sa iseju melo Jesu olugbala lo o so fun Peter oni ti n ba ile fo lese toro nikan ni ba won lagidi ipin kan be ninu mi ti mo fe fun o awon ipin mi o ni ba won si alaba pin ninu e ipin tumo si ogun re anfani re eh ibukun re kan be ninu mi o ni entitled si a ni ji oni so ni kete ta ba we awon odo lese tan to ba ti di ago mesan a bere padi awon mama mama ati awon agbalagba iyen la se titi ti o fi di ago bi mokan la si mejila now ni mejila la gbadua papo emi oluwa la gbodo mo agbodo fi si awewa titi di ago kan abo eh ago kan abo yen lo nka ko break enikan ni ki la fe bi break igba yen la mu ogede ti won fi ndin dodo iran ogede ki gbodo ko yagan pelu eyin meji meji amo tin se kini ki mo sana ki mo se jeta bi ogo se nje ti olohun awe to n ta ran dogbon gbai ati wa lenu ojo ti se eje ki menu ko mbi be yen lati woro de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen gbogbo bi ti awon sona church wa ba wa gbogbo be lati fo ese ni igbaradi fun nkan meji alakoko a bere saati tun second half todun elekeji ipade 77 wo later pe ni women convention special ohun to wa je 77 2026 Ilia Manua Shantapa aya eyin ayan fe gbogbo nkan to ba ni se pelu woli gbogbo nkan to ba ni se pelu ijinle oro olohun omo dabi dani and momo so nkan kan pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli asotele ni mi ni waasu mi oni mo so awon nkan kan tori mo fe pe sister kan wole ko na wa mo ko wa soro soke bi olohun se ba si oro igbeyawo e eje nse bayi gbogbo eyin omo olohun oni lo pin ojo kanu ta tin soro re majemu lati ola ati ojo tuesday mi oni soro re majemu to su mo imi ton di osu mi gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi ofe so re majemu e loni to je ojo ori ofe ofe so re majemu ti e to je sunday akoko tabi idamewa tabi ore mi na ba yin dasisa eyin ayan fe oni je ojo kan to se pataki eje nfun yin ni account number church gbogbo eyin te ba fe so re majemu yin inu we psalm 50 verse 5 lati ri yen oni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o account number ni 2017 42 90 47 20 17 42 90 47. Comfort Life Mission International, First Bank. Elekeji ni 1966 1966 36 38 73. Egbo account number yen ko se itoja account number minu mejeji ti church ni 1966 36 38 73. Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eni to ba ni anfani lati gbo mi eje npe sister iwole ko na wa side lati woro de wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen. Today is Covenant Day of Feet Washing. Engineer.
1: Oruko mi ni Mrs. Blessing Apollo.
2: Ah, won o le gbo n teyin so.
1: Mo ni oruko mi ni Mrs. Blessing Apollo. Mo fi ring yin ni.
2: O ke bi nsako si yin ti e ri. Ah! E ri na ri a. Se bayi. Je won wo ki moto re. Ah! Na wo e. Eyin ta wo mi ki ayo bo si olowo.
1: Mo kan fe get testimony mi po.
2: Ege ege tori le ti su.
1: 2021 ni mo join commission yi.
2: 2021.
1: Yes, and I stand firm. Mo testimony ti mo ma so ni ti wedding mi. Ni last year, mama se birthday won. Igba te wa nsoro, daddy, o ma wu mi lori, e wa nki mama.
2: Mo nki yawo mi.
1: Ah, daddy. Olowo ri mi, ibi ti mo wa. Daddy mo sun ekun kikoro. Mo ni wo Olorun nibo ni oko temi na wa
2: aish e wo bi ti an ti mu prayer point ti won e wo bi won ti mu nibo leni ti o ki mi eni ti o ge mi ninu testimony sister o tun le mu ti e na e wa wo nkan o in lo bi je pe gbogbo awon to je wi pe won o se tan won ma se sege sege won se palapala won e ri nkan kan awada won se ba nse. The joke of a prophet is a prophecy. Gbogbo nta ba se ninu church yi o ku oni to ni kini o. An gbogbo eyan omo Olorun bi mo se nso nkan ki nkan mi la tun fe se laaro yi. Enikan ni kini feet washing ni. Kom oni no jo majemu ka fo ese ni. Bi Jesu olugba lati se. Ipin re la fe pe jade. E je ki sister o mo so bobo. Inu mi si dadun laaro yi.
0: Le ban sunkun.
1: Beni sir, igba ta ti mo se prayer point yen. Igba ti apari program. Mo ni okay, daddy ti se ti won Olorun. Mo fe ko se temi na. Mo wa yi Jesus City. Mo yi po. Mo wa so fun Olorun o. Mo ni wo Olorun. Ni won igba ti Pastor Odekunle Prophet ki mama. Ti mo de ki si. So daddy sir, o se yen mo ni exam ni Babcock because mo se PG program. Gba ti mo nbo eni ti mo ti pade lati 2021 ti mo so pe mi o le fe o
2: en fi sako ah ma keko nbi ma keko nbi
1: mo ni mi o le fe o mo kawe je lo mi o le fe bo se pe mi niyan mo wa lo sodo e o ni ki lo nse e o de mu eyan kan pere ko ma pe loko e
2: se niyan lo gba o ni ke men nikan ke mo pe loko
1: o ni okunrin po sugbon oko so won
2: tash ai moye ko were ko were oko yin po nta looto oko gidi ni osi gbogbo eyin te ti fe mari lodun yi kan fi binu mi mo sami ba sori radio lo ti ngbo mi mo so le kan na oko gidi re yo aya gidi re yo in the name of Jesus
1: sa bo se so be yen mo wa dele ninu yara mi mo ni oro de ni bobo iso o mo ani eni to ti e tin le mi latodun ti mi o gba fun je ti e je fun mo ni ja fun ra losu meta ja obi ta ma baja daddy this is ring
2: e fun losu meta
1: yes mo fun ni osu meta atu odi
2: eni suwe mo da gbo mi loju se nigba to so be te dele te wo bayi eni bo le se wa gbe sun won pada
1: mo ni o le ma wo mi gan
2: eni ye le ma wo yin le bayi oko won na ma wo won le bayi
1: mo ti mu wa si bi bayi o lo bi se ni abajo wa ni ah mo wa ni bobo yi to so nkan bayi daddy mo pati jumora o
2: e pati ah e fun mi five ba n jagbe menikan pati jumora brother kan be ni aja pastor wa like no ke saja kin lo pe to so fun wa pe ti yawo o ni oluwa so fun mi pe ti yawo re ba ilo isike ni o ni oluwa so fun pe ti yawo iba ilo mo lo o ni ni yawo mo lodun o lo wa le e pati jumo
1: be ni sir mo wa text e mo ni oko mi
2: aya Oh, mama, that is his time. Baba, who are you? Go, Pati Jumara. Baba, who are you? Go, Pati Jumara. So, I'm going to go to the Sako. Eke ko. Eke ko. Any oko me.
1: Benny, sir. Oh, I send the emoji to me already. Ojo kejo wa ni please can you see me ba se bere si ni soro mo wan so life story mi fun ohun ni olumoran mi ohun ni emi mi he's my everything daddy mo ju ipe ipe mi o
2: ipe ipe mi ha se ti jade
3: yi duro lenu mi ha se mi o so ye ti
2: o lo ludamoran yin
1: be ni sir Olawale Afolayan
2: Olawale Afolayan
3: Terin terin gan fi soru
2: pelu ifokanbale eni ti won jo gbo niyan bo bori re laye le jo sefo aye yin o si mo da lo mo ngbadun
1: yes sir igba ti a wa mu wedding date o kan di September se mo pe birthday mama ni o kan di September mo pe daddy mi
2: to me ni September o si July ni ti ya
1: July money o di September after birthday yin mo wa pe daddy mi mo ma mo ko bo nle mo emi ni mo n da duro daddy mi ni kilo se o ya
2: e ma bo baba ni yen e ma bo nle o ye wa se n te se

fẹ jẹ dédé akoko kan náà lọnà Kwara to fẹ wọ Niger iwe royin ti se so olubukun ni Olorun to n ba wa gbe ro ojojumo e wo bo se n ba wa gbe lori eto yi bi awon afoju ti se riran ti awon alaisan gba ewo san awon ni ro binu je ndi alayo wa tun ba wa gbe ninu osu yo o ya lanu ko soro ega ti abuku olorun mo ega ti abuku aye mi kuro psalm 119 verse 22 ni e kini ega ti abuku to gbe wonu osu yi oni gbese atole agbalagba ga ti abuku temi na kuro tori mo pa eri re mo eri yen ni igboran re o igboran ni se lori eto yi igboran igboran igbagbo igbese re eto yi ko ta omi emi o dispute awon to nfo mi ti se ranse o eto yi ko ta ororo ko si pin ororo adu poko lare ti eto yi ti gbanoya ni ipinle oyo yi Olorun o se pada titi di akoko yi ti o se ni pada mi le ri pe mi o ni ba won pin ogo won je ki gbagbo re oro mo temi mo fe so tele Olorun yo mu ki odun jubile re ko ya kankan ninu eto toni gbogbo ami meje duro fun ami ase pe ohun ti Olorun da bibeli ni daradara ni Genesis ori keje ese kini keji Olorun si de gbogbo to da ni daradara ni ojo keje o si sinmi pe ile aye re yo gba isinmi lowo ogun agbagbo pe Olorun to da won tekiti sile yo da won ti orire local government yin na sile o

0: emi la ri kan right tuba
1: emi abolande abisa
0: tuba o kibo le to fi le se
1: mo wa lati oke paji
0: olorun se fun lori to
1: ah olorun se mi lore mo dupe ore mi kan lo so fun mi wi pe ki ma gbo poso apo ate ko bo oni ki ma gbo oni ki ma gbo isoro to de banu aye mi mo ti lo sibi tu mo ti nawo nawo nawo nawo nawo amo mo dupe lowo olorun pe
0: ipin to se yin
1: won ni arun jejere ni
0: oruko jesu ba lo an ki ba ni to lo se lori
1: ti mo wa gbe omi si iji radio yin ti ko ti pe jo mejo ti mo fi riwe iyanu olorun olorun apostle ko bo olorun ba won wa pelu won ma je wo fo ma sise iranse ma je won o fi yawo se ma je won o fi se aya si ise iranse ki wo se de bi to lere ko olorun ba mi sanu won ko ba ju oju won
0: ewo to do se yin e wa gbegbe se igba ko ki le
1: o mi eri ti mo lo na le je ki n gbe
0: iri
1: mo gbe di radio ni ko ti po se kan da ti mo n lo olorun fi se yanu fun mi ami jesu
2: oro te so yi soro gbagbo ki o ba si awon ayewo ti emu wa si ile ise ah abi ante o nse yin lagbara gan ile njona afa gbe kota ante e daruko yin ati iwe ta wo lowo yi emu omi olorun ti a ma fi pe da ma awon logbon ta ma fi ohun elu ale lagbara n da mu awon elu to ni agbara o mu ki odun jubili yin o ya ni kankan da si le aso yin o gboro gberi mo e ti lo si ayewo nkan la kokko nkan le keji won ni ko si nbe mo loruko jesu ko ni pada wo mo jesu lo ko gbe mi patapata awon to tun se idasile fun eri ti won na olorun yo mu ki odun jubili ti won na ya kankan yo so gbogbo tin se ti won na ni ase pe ogun yan ni gberi mo mo ba yin yo e ku ori re
3: hello daddy mi ah dadi mi mo mo dupe ipe yin mo fon ipe yin fon o e ni fo mo di se ranse o e ni prayin di o e ni pa awon mo yin di o dupe lowo yin dadi mi o emi ti mo po yin jo si pe mo je gbese ipo ja mo nta pe gbese le mi wole ah dadi mi mo ti bo ta o te fun mi ni to ni mo mo ti bo ta mo se bo ta mo raanu gbogbo awon ti mo je lowo pata terin to yaya na fi npade mi gbogbo en to fe rodo po won fi mi sesin olorun te ku bo o ba npa lenu mo o mo dupe radi mi o
2: ko si ito nikan ju nti eyin na fi sile ninu nti eni ninu ko ti te ti fi sile mo se ranse bibe ni irapada mi yan ni oro ti e se o mu ki odun jubili yin o ya ni kankan e o ni je gbese ro atawon to fori igbese jin kan to ran yin lowo lati so gbogbo gbese latoni edo mi nira won to tun gbe se gbagbo ti won na a o da won na sile fun eri o loruko jesu o tun da sile re a o da won sile odun jubile won yo ya ni kankan ogun to se fun yo ni gberi mo mo ba yin yo orire ma
4: emi mi mo eso emi a won woli

0: le ri pe mi o ni ba won pe ogo won
1: eniyan lo duro ni ati pada so ba je family member kan lo duro wa ti
0: mo je pe eniyan ni won ti da duro
1: so ba je eniyan
0: o lo ti odun ti won kora won
1: o ni duro
0: ba se ajo ti rin so e igbohun sa fefe lo eni yi ndina ije wa e da duro
1: Thank
0: you. Any ton soro yi presenter ni.
1: Happy amolo.
0: Ya past nati ni.
1: Thank you for coming.
0: Oda ima alo.
1: Thank you.
0: Ni ne pa agbara mi ni tabi me ni yani. Ati le wole. Abi, eni ti ota mi ti ota ororo yi.
1: For me.
0: Eni ti oju wele josin yi.
1: Jelori ki agbe.
0: Eni ti oda ni ta... Ani roro ta yele lori mo mi olorun jehovah nbe lara mi tori pe won ti fi ami roro yan mi won fun mi lati tu awon nde sile
1: mo ni ore ko jesu loruko
0: bawo gogo nti olorun nse
1: o da mi
0: opo gbale mi na wa bi mo se wa saye ma ma yi lo yibo lati da ori ogo pada so de ni to nse igbagbo igboran igbese re ni se igbagbo re ba ro mo temi laaro yi
1: o jo gogo fun
0: How does he left when?
1: Only call
0: to meet a beckon, at your roro, at your rupee, like Paday, at a bit of a cock,
1: only
0: Paday, Minion, or red. One of your juicy like go to the Ribani. You go roro, cut you one about you see
1: what you call me fair. So you will
0: go some go go busy.
1: You know me, Loja. Nino, go
0: no worse. Yo tun pin re consider
1: e kan yan mi lo
0: awon nu osun tutun an lo imole laarun ku ko ye ma sin wa lo
1: no ipado
0: tere ti de ti gbogbo osu teni ka ma pade
1: ye
0: ni gbogbo sunday keta ninu osu to tu ya waye ni
1: 19
0: mo ti fi ami roro kun ri wa ye ni peche dare oni gbagbodi o si gba gbogbo ajagaje ati gbogbo eri le lori
1: tori re
0: mo fi ororo kun owo wa
1: mo ti fe sile O si fi mana re.
0: Olopo ni adawole bere si ni yori sayo.
1: Bi aye.
0: A fowa gbe omo si.
1: Bi
0: ese loku ti mo fe anoint.
1: Jesu yo mu mi.
0: Olopo a o mo pe ile ni oju. Ile ni eti. O ni silete. O ni toju ile mole. Gbogbo bi to ba te.
1: O ni ko lare wa.
0: Olorun yo gba fun o. E ti ri bi ti ile gbegbe eyan mi ninu bibeli.
1: Jo ti mo yo.
0: Ile lenu. O gbe data kora. Abrahamu mi.
1: Lolo. Mi o ye ki o
0: ni baya ni ile gbo oro oluwa
1: o si royi
0: e ti kabiti ile gbe po oro re elisha
1: ojo la
0: njade
1: ojo la lojo no
0: won ta se ni on the 19 yen
1: esa mi lu
0: e gbo kini an pe ni ni olorun
1: ma gbadura ki ma sora jesus
0: ki ni olorun omo ni ini oluwa

0: so ogbenutan egbon ti omode ise ah abi amaye atijiya lori omo o a o ni jiya nlowo awon omo wa sitan oni wo na omo wa won ni didakuda won ni wegbe kegbe ati kekere latin kapa roko yoruba lo so be o to ba dagba ebo ni o ma gba oni oro ti bibeli so suwaju pe to omo re ni ona ti yo to to ba ti dagba eko to ko oni ko ninu re e wo nti omo ise egbo
1: ki lo mo se si onje alaji
2: mo lo ba ti isinu
1: me me lo lo ti lo ba ti sibe
2: e meta
1: bo lo se mo da sibe
2: e lo nita ti emi nkan ba wa nle ta ba ti sun ba lo da sibe
1: oyin bo lo ti mo ro onje won to ti mo da sibe
2: lori tebu palo
1: onje afa ki lo se sibe
2: mo lo ba ti sibe
1: me me lo
2: e kan mo lo sibe
1: asiri wo lo wa laarin mami e ati iwo ati yalohun mo so kan to mo wa sibi nipa te ne
2: won ko bi la o egbe mi wa ko ni gbeji won a da ba ti sibe egbe mi wa mu egbe mi elekeji wa ka mi ni wa lo so fun mi
1: so ki wa lo sele said me
2: egbe mi wa
0: ah o ti ban to da je sibe sibe o si ni atunse o ni atunse o ni atunse kini atunse to ni a ko ti peju fun awon obi ba obe ti ge omo lowo ati so benu obe ti se un ti o se sibe sibe atunse to ni ti ipinle ba baje ki lo lododo yo se lododo yo pada si ipinle lati tu ipinle omo na mo tori pe eni ti o wulo loni o le pada wulo lola sugba eko lo ye ko je fun awon obi aini akasi aiki sara ati pe ngbon ti wewe so ori ogun o le kan oro lumeli oro eko ti iya re ko eko wo ni eyin fi nko omo yin lati kekere awon ore wo ni omo yin n barin nje lakiesi lori omo a o ni jiya nlowo omo a o si ni jebi lori awon omo wa ati pelu ni afikun oro na ki a to momo sodo e je karu gidi gan ni o ero lobe gbegire a ni ro ka ma so awon eniyan laya oroju ti a n bimo pe kan ba wa to nje wo la ja bimo to lo gbe faja miran ko bo hun to a o ni jebe n lori omo a o ni ro ka ma so omo wa o ni ridakuda o je sami omo temi o ni ridakuda o mi o ni jebe lori omo so ti e o

0: ni olorun ni won opolopo ti nigbagbo pe baba afa ni obo nkan mo tohun koda elomi ni python ni o ko mo tohun
1: ya lori omo ma jenjiya
0: python keo bu kan ni asiri re nlo kakiri aye lujara bayi gbo awon iyawo ile ninu church re lo nkewu

0: Krishna saw. Long about Miss Sabara into two. Who coin to me at it to me, or by Jeremy, Conagbara long. Who could look who needed it, who needed it, how we could need to come on more you. A she go more to pay me, mommy. Ayo, Lati Ujueco. So pay a mommy and wash it in London. A mope look go long. A for many is Tony. A shame fatter me. Mona to Richel. Don't the one who should you. Tamu you, Arua yo. Oh no, lay me, tori mo ise nfa ta mi lori kori be ba se ni ka ise koda ni Sunday mo se mo itunse ni Monday adura ti yin na agbalagbara Olorun o ijo ni ti yin o ise adupe o gbagbo ti mo ni nnu yin pelu ogo Olorun Olorun a je ko tubo ma tesi waju tori pe e se pastor aje nirun gbogbo nfa ta ta nse nto won yan lo fi nse oro eyan ba de se ka lara lo se ma nse dupe lowo yin olorun a ba wa dupe ju bi won se dupe lo lati gba ti mo tin tele yin lati year 2015 damu de ba mi wa dura mi ngba bi mo se npe yin le nje o olorun a gbo ti yin na gbo ti mo mi ji o gbogbo oro yin to n dun to n da a dun a po a pe oruko jesu oluwa wa amen
1: ami mama lalubarika iroyin ayo ni oninu osu yi ise tin to sha ti ya ni ko ni bomo lowo oruko jesu won ni tajo bi sajo olorun o ni je ni keni gbe ninu te ni le bi sile ise ran ise yi campaign en fata ati ira pata ta fi nro bi danu oruko jesu e o ni ri ibi e o ni mo ibi oruko jesu on gogo tin se tin olorun yo se ni ase pe
2: ilo tadi e ka ro sa e ku jo meta o ekwa gbalẹ gbogbo wa o ese o eni sise se o loruko jesu emi mo ni dagbe faye yi o iya pupa alamola ni o afa so yin bora pe o latolon sogo daddy mo san ero bi mi o daddy egba mi o ako bi mi wa wa ninu oyun daddy kini ki se fun mi ni toni lori egba mi daddy o ejo o mo san ro bi mi o daddy pese wo ni ki gbe lori e daddy e fun mi ni toni o Hello, daddy. What is it, ma? Oh, eh, she would do daddy. Would do pair, oh, my, TV, ma. Sukura, TV, ma. Oh, Lauren, Taiwa, la, de, take over, modu, pair, oh. Modu, pair, t'in, for Kambale. Modi, for Kambale, oh, my, TV, ma. Modu, pair, daddy. Modu, pair, oh, eh, Nisi, says, eh, Nisi, eh, to let, oh, look, oh, Jesu. Eh, me, money, that, but if I, eh, oh, my, be, ma, oh. Oju ta lagbara atagbara re daddy mo dupe o momo lore o ese mo dupe daddy ese pe fun wa afa so yin bora pe loruko jesu eni sise se eni sise gba mo dupe o ese o daddy
1: oyin ayo ni loruko jesu esa tin se la igbagbo leyin bi mo ko ni se yomo mo lo ti ebe adura ti e ko ti e de fi ni ajo omo ile olorun lowo papa nipa won ileri gbogbo ona pelu irupin ife bi danu yin gbogbo ti se papo fun rere bibeli mi da pada mi niyan ni oro re gbogbo agbogbo awon alaboyun to ku ninu osu won ni boyuku won ni bi mo gba mi gba mi e ta bi amo bere aye ra ni mo pa aye re awon ti wo jo olorun fun ra yo bayi ti won na ade osu ase pelele o gbogbo olorun yo se lasipe o yo mo yo so gbogbo ti se temi lasipe o ye so be olorun yo so gbogbo ti se temi ni asipe e so te fi mo lare ko rire o olorun wo mo

ni emi na ni o si fere emi re pada pada emi yan na ni oro ta nse yi o won to si nwoju olorun fun awon ayo bayi olorun emi na fe ni re mo pe o ma lalu barika mo pe omo alalu barika te ba wa lori eto ile oto ninu nti mo ni ni mo da pada ti se ranche yi angeli to npin omo lori eto yi epi temi na fun mi ninu osu ase pe yi o je soro presi ni se rupin gbagbo re

ọlọrun mo be o ti mo bere aye awon omo mi ma je mo pa aye won mo ti dajo lori omo mi ya kin fi ayo tayo tayo ko so ti e o igbagbo ireti igbesere ni se o ya jugba

0: And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classic Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
1: Adedada alawo funfun. Omo araye safikun ewa re si dudu. Be atorun lo ti yanpin ajumorin pelawon igbimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia obala mala laarin awon onje ma je amala ku si lokun to jire e ku oju lona
2: ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona lifeout international school akofo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira o ni anybody that see mo laye awon lola aboloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro nilu ibadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa kosi wahala kosi ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira o nile wa ijafara lewu feni to ba mo yo nto dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0915 5500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitenti premier Mokola ilu bado Sasan property Ulule fute Seto
3: Asha junika gbesi radio mi 32 FM ti wa okay
4: Aha e ka bo pada mo nsalaye fun apa ijoto lori oke lo nti wa wo lo lon ba da ko mi fun be lo ba pa ijo wa eni mo fe lo fun confession yin mo olodun seun mo ni be je so pa olodun so gan eh taye ba ti wa ise mi nu ni mo ba won ba sa sojo won o se olodun si se aye wa mo ba lo Egba ta je emi je kokoro pa sina ni gbogbo eyin ranse olodun gbogbo e na la soro de tori mo gbodo ko adada se ri ke to gbe to kale te ba fe pe ranse olodun ko wa wasu nbe e ri wi pe owo te fe fun gege bi ore fun wasu to wa e ri pe ti ni nle se ti gbo ke se gba o ba de tan le wa ma gbere lowo iya oniru iya o ngbe giri elo lari kojo ta funran si olohun gugu awon nkan ran ran ba won oda a soro de gugu be o won je odun kan mo ni ipade kan won pari eji mo so lo o mo ni pade kan ni bi kan e ma je nda ko be o ko ja kiri mi eyan ba lo fe ni mo ro wi pa awon eyan e ma ngba mi eyin ma nto lo le se se ri gbata de pade o iwosan ti olodun se oko jala mama kan wa gbe wa be ni o si dide o je ti njoko to mo pe o ma ti dide mo wa ro wi pe won o mo pe olodun le se toto ba won enu ko je pa won alagba ni an se pade pe edo na ke la wa fun ru eyan bayi kini o ti wa enikan wa lara Kini ja fun mi mo so fun ta jo lo mo ninu ko je pe won kan ro ni pe eduna ke la wa fun ru iranse olodun bayi abe wa ri nto olodun wa se bayi won kan ni ah en se bi se bi si se bo se freedom lara won kan je ko wa o ti kan wa o ti wa nikan wa nbe mo ni eseki njan ko sara o ti won e ri po ti ju

eku dede wo yo o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan badan ni ha he ohun na ni 32 fm 94.9 eti gbori ah pe yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

me eku dede woye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah be yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o le tente. Oba laarin awon kan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudo ayo atori sun idunu ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja mba kan nu. Ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan.

0: Sidan White ni social media wa oni manager gbogbo meri lati aye ale alalumole White juba ona wa nbi olon je ke ri mi woni social media andu awa meri apostle tekobo on TikTok wala de tekobo on Facebook awon omo eri on YouTube Abusalam ti gba se lowo Elio Elio Abusalam wa nbi omo mi seki wa ni Eustace Abusalam oju emerin oni olowo button mi ni 32FN94.9 fe yin yen e popo on Facebook abere ijosin toni nigbati a mu iwe orin wa ninu we orin ijo apostle ti Christi eto yi ko fi ti esin se o eto yi ko juwe ile ijosin o oni e ma lo se ijosin yin o oni o ma lo asalatu re oni o ma lo ile ijosin re o ibi ti gbe Jesu gbe ko wa po re ati mumini mumina oni gbagbo ko de oni sese n gbo wa oro Jesu ma kojo oro esin fa e wo ru ife ti Olorun ni si wa o yonda omo re Olorun obi meni kan bimo Olorun ba wa lo n bimo e gbo ki la fe se si ife to so wa po yi a mu we orin ti awon ijo apostle ti Christi 8:24 Olorun to mu Israel la okunja mo ka ibuku mi lati January, February, March, April, May, June awo second quarter bayi pelu ori ofe olorun a tun te si waju ninu osu asepe yi pe oluwa osu gbogbo tin se ti wa ni asepe ti mu ti osu irin yen adegoke ba mi ka Psalm 138 verse 8 Psalm 138 verse 8 Mo ni e si awon kini
1: Olu
0: gagawe
1: Oluwa yo so tin se ti emi ni asepe
0: Won na so be Oluwa yo so tin se temi ni asepe Ituma asepe ni nti ko ni aba won ise dara dara omo dara dara idile dara dara aye dara dara iwosan dara dara Genesis 2 verse 1 and 2

ohun ti a n pe ni asepe niyen ami meje ti so olorun ati eniyan papo pupo pupo ni ile israeli ti won ba ti mu eru tabi onigbese ti o ri gbese san o de yan duke je kan to fi sile exodus chapter 2

0: government yi o mu ki odun dasile ti won na ko ya ni kankan le tan si abẹ gomina ipinle oyo abẹ ijoba apapo amọ pe le se ju be lo pelu awon network security ati awon olopa ti do le mi atawon jagun jagun wa e je kan team up ka le da won sile fun e ati gbadura o pastor mi kan lara mo fẹ ran baba won fi tara gbadura olorun wa angele mi won angele mi ah ko se pa angele o le mu won wa awon angele tolorun lo lo na lawon iru esin network awon amotekun awon pc awon olopa awon agbofiro ati atileyin adura ta ti gba baba wa gbadura ti ko si igbese awa dabi gba ti adura ki n gba adura si n gba lori eto yi pelu awon igbese ta wa n gbe bi awon irugbin wa adura re lo gba loni o orin 824 eka
1: nitori emi ni oluwa emi ko yi pada olorun to mu israeli la okun ja ti o si gba won kuro ni oku eru
0: to gba won ko loku eru
1: ti o rojo oje sile lati orun
0: ti o rojo mana sile lati orun
1: o ni mo n gbadura si
0: eyin la n gbadura si o okanna loni
1: okanna loni
0: okanna
1: lana okanna loni
0: okanna lana
1: bakanna si ni olorun ti mo n gbadura si
0: olorun ta n gbadura si
1: bakoko to si israeli la okun ja
0: yes
1: la okun ja
0: la okun ja
1: omo re ni ohun ni mo je nitori oro re so pe okanna ni olorun
0: okanna ni
1: iyanu loni
0: iyanu loni okanna loni okanna lana mo ranti osun tokun leto ti bere ni kan bi odun mokanla sehin a ko ni otun tokun a lo sa american quarter sibe ko tun duro o gba na ya gan si ni a ko ni american quarters a bo si basorun olorun o tun bere se ni akotun lati basorun ade koko house ise itun le si gan ni rere a ko koko house ade le leri wa Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Ibe ni mo gbe ntaro ohun jade ilu ti Olorun tedo si okan na loni okan na lana eje ka mu wi orin wa orin 284 Absalom ati White ni won si waju wa ninu orin oya ajuba okay

0: mini down at Tura. Agbara melo le mi ni emi ti mi o lori oke ti mi o ni church mi o da ni ta mi ororo taye ile mi lori egbo ta ni mi pe mi olorun jo fa nbe lara mi won ti fi ami royan mi won tun mi lati tu awon nde sile
1: ami mi down
0: o ba je pe ise eniyan ni a ti duro olorun gbo ba je pe ogbon eniyan ni a ti duro odun kokan lare o de ti mo ba ri awon ti olorun se yi lati osun tokun lo si basorun basorun american quarters de coco house de le leri wa laughter house premier il mokola wa wa ni bi mo ti se wale aye ma yi lo yibo lati dari ogo pada sodo antony ogo ni leri pe mi o ni ba won pin ogo won o igbagbo igboran igbese te na ni se o ti olorun ba soro wo na ni lowo wa jule ni obirin e na ni kan ni mo ni nkan kan iye re si o lo ni igororo kan igororo kan ti e na le je emfata re o da o le je rugbin ra pada re
1: ye ni o si
0: olorun ti kan je ni kan ni gbe o du lori christa patale mi ro yanrin ni

0: abuku re kuro a o ni pe ni agan mo bi ko se iya beji
1: omo daju
0: atole olorun onigbese o ni pe ni onigbese mo
1: yes
0: I yo mu ki odun jubilee te na ko ya pelu n to ju sile yen se ma je mu pe yan ba rin
1: ye gbe mi ti
0: odo sile fun e ri o

0: 32 FM, 94.9.
1: Ogun ni fun Olorun baba, ogun ni fun Olorun emi mimo, eni agba ojo, Olorun to si wa ni atete ko se, ipa la to bori aye ati orun, Alpha ati Omega, pelese ati oku ewogo, akoda, aseda, aweda, ameda, apeda, oguja ma so alaafin orun, wa la tun gbe ni pekun orun, Olorun ina ajo nirun, ina jojo eru jojo, kabiyesi, Olorun wa gbe yinga, aso pe se fun ori ofe, anu nla te fi han si gbogbo awa eyan yi. A dupe fun ori ofe jije mimu abo iso ati pamo aso pe se lopolopo oluwa aso pe se ori baba apostle alade fun anu ati ori ofe ti won rigba lori omo lori aya aso pe se iwo to nboju to ile won iwo to nba won lo to nba won bo iwo to koju e kuro olorun to se ranlowo to saanu olorun to po ni onu ati anu ogun ni furuko mimo yin aso pe se lopolopo oluwa lori kan yi ta si so fm ogun eyan la ni fun o oba si ojo ba je si ojo da si ojo jona aso pe se nitori ko nlo fun ohun ilo ola aso pe se lopolopo oba awon oba awa yin logo lori gbogbo omo ijori afefe alpha si omega iwo nikan ni oluwa ada gbogbo ogun pada sodo re aso pe o se iwo lo se yi ni o le se bi o se wo ba ogun nikan aso pe se lopolopo oluwa ayin o fife re ati ni ori re se wa aduwa to ko je ki jan bo se ni ke ni wa olorun ogun ni foruko re ayin o fi tu sile idande sodo minera ile se awon ayan fe rigba lori program yi aso pe o se o ogun ni foruko re oluwa ma joba lo lo ti o se da duro aso pe se olorun ma joba lo ri aye mi na mu ki mo lese pata aye raye bi sade ni agba ojo ogun ni furuko mi mo yin aso pe se o lori ijo tara niko restoration ogun ni fun olorun lu ki orun adupe o fori ofe re ola re tanje lo amo ijoba lo a o si mo gbenga adupe n te to fi oro yi se o e to fi tuide e fi jaide e fi ran wa ya fe lowo olorun gba ope ni oruko jesu kristi oluwa wa amen e wo le baba yesu fo alafi olorun fun yin oruko si mi ni evangelist sarah diabo wa la sinu jo sister tabernacle restoration ni olosun ni ilu ibadan ki olorun gbogbo aye ko bukun fun yin akore olorun fun igba ni yanju fun ojo si mi toni oni mo pe ni gbigba ajaga christian gbogbo ni ken to ba gba ajaga jesus sonu re iru en be ti ni ori ofe o ti ni ase lati le lo oruko yen o le gba ajaga jesus christian gba la sonu re ko wa mu ni eto lori oruko re gbogbo ipa ati agbara aye lopolo tere ba fun oruko jesus to ba ti po oruko jesus ni aye be ni ninu awon orun awon angeli go tere ba ate pe bo ba ti gba ajaga jesus sonu re o ti geti ohun to le lasiko ko se ni pe ko gba ajaga le sonu re ko gba loluwa to gba lare ko jewo re ni jesus ko si gba pe omo olorun ago ni se ni pe eleji a o se on da ajaga re fun won ajaga re rorun ajaga re o ni awon ase to wa ninu agbara re ase to wa ninu oruko re o le po oruko jesu satan tun duro ti o oruko jesu kristo oluwa to gbara o bori gbogbo oruko egbon to so o ni baba ti fi gbogbo agbara fun mi o lo si fun mi ni kokoro o ti fun mi ni gbogbo ejiji o ti yonda gbogbo e fun mi mo ka ni odun to koja ninu iwe owe ori kejo o so pe nigbati oluwa nda aye nigba to fi pin oke lele nigba to de awon ogun nigba to de ogun ati yan gbele nigba to gbe awon orunro o lo nwa nibe o baba ti wa fun ni gbogbo eto to nilo o ti fi yonda gbogbo re fun so ni din niyan to fi je pe bi o ba si gba ajaga re sorun re gbogbo ila koja ti wa la si damu yo si wa si opin ge ajaga jesu olubala o je eyi to npese gbogbo aini gbogbo idamu o npese ona abayo ta o fi segun satani to o ba tun si gba ajage sorun re eto miran to tun ni o ni wipe o ti ni ase lori eje mimo re egbo mo ka fun wa ni odun to koja iru agbara to wa ninu isun eje yen ninu revelation ori kejila ese kejo lo sisale o so wipe o si segun satani atan mo ogun e nipa agbara ta sere eje odun agutan ati nitori ore ri enu won nitori ore ri enu won ore ri enu won yen o lo je ki won segun re nipa agbara ta sere eje odun agutan nigba ti eyan ba gba lati jewo jesu ni oluwa to gba lare a je pe o ni eto o si ni ase lati lo isun eje yen o wa le lo isun eje jesu oluwa o le lo agbara eje jesu olubala ibi to ba lo si gbodo sise nitori pe ajaga re o si gba sorun re ajaga eruwo satani gbe kale yen eleyi to gbe keniyan lori yen o ti boku nibe nipa agbara ta sere eje odun agutan eyi to tun da be ni pe agbara to wa ninu oro oro bi o ba ti lo oro re yo si mo sise o ni akowe e wipe o ran oro re o mu won larada o gba won ko ninu iparun won o ran oro re o mu won larada o si gba won ko ninu iparun won oro kristi o sise agbara o le gba ajaga jesu si orun re ko wa ni pe aye re sun ma wa bakan na ko possible ko sese o le gba ajaga jesu kristi o gbara si orun re ko wa so wipe aye re o tun do soju kan na aya fin nkan kan ni bracket
2: oni wipe to ba ni igbagbo ninu to ba le igbagbo tokan to pelu ileri to se wipe gbogbo agbara laye ati lohun lati fi fun mi ituma ni wipe ko to se agbara mi na ni bo mi na mo gbogbo agbara sa se luwa ni kawo re to ba ti wa le igbagbo to si gbekele ni tooto to igbagbo gbe oran to so ni tooto ni a je pe bi o si nlo oro re yo ma sise bi o si nlo agbara eje re yo ma se bi o si nlo asoruko re yo ma sise a je pe gbogbo enike to ba si gba ajaja jesus si orun re ah o si ni agbara o ti ni eto mo pe oro kan ni authority of christian a je pe gbogbo ton ni se pelu ase christian gbogbo ton ni se pelu ase o lati yonda re fun awon anfani si a o ri nigba si abagba ajaga jesus christ o gbala si orun wa akoko a ma ni access si divine revelation awon ifihan a ni ori ofe fun awon ifihan ifihan ti emi ha awon itoni tori pe bi en ba si gbagba jaga jesus orun re emi mimo loku ti o mo dari emi mimo loku ti o ma to sona emi mimo loku ti o ma fi oyun gbogbo ye tori pe omo o le lo ki baba mo tele ituma niye so gbogbo nkan to ni se pelu ohun ti emi itura ti emi yo ma je ti eniyan elekeji ni pe e yo mo ru ori ofe ma wa lori eyan tori pe nipasẹ jesus christ olugbala o ni olorun fi ori ofe fun aye so beyan ba si wa le gba jesus christ gbọ to gba jaga si orun re a je pe ori ofe ti wa mommy ori ofe ti wa daddy ori ofe ti wa mo kan fe ki e je ka ni igbagbo to kun awa ti ati ni ipinu ta ti gbeke wale ta si je wore ni oluwa to olugbala wa awon anfani nla yi la ori gba bi a ba si le gba jesus oluwa to olugbala ati ka si ri grace to lagbara ori ofe to gaju even ki so ori ofe nikan lati to so eso emi ori ofe ti wa fun wa o mi ran so mo ta ti le ni pe eyan o mo tayo eyan o se ti tayo ninu igbagbo mo kele ninu romans ori kejo ese 28 o kara ibe nitori oluwa yo mu oro re se lori ile aye yo pari re yo si ke kuru ni ododo asi bi ase ati wi tele bi ko se bi oluwa awon omo ogun si fi iru omo sile fun wa awa iba si dabi sodomu aba si so wa di dabi gomora so ori ofe ti tayo a o ri igbagbo igbagbo kikun a o ri gba lasinu ajaga christian ti abagba eyi to tun tele ni pe a ma understand awon to je mystery awon nkan to je pe o je ijinle o je awon asiri nla ajaga christian yen lo ma mu ka understand e tori pe a o mo tumo re fun wa e ja wo iwe johanu ori kewa ese 34 egbo o ka ba oni bi o ba pe won ni olorun awon eni ti o fi oro olorun fun a ko si le ba iwe mimo je ijinle niyan pe bi o ba pe wa ni olorun a o le ba iwe mimo je isumo ni pe awon ijinle niyan so nipase christi o ni opolopo awon to nse pelu ijinle lo le ye wa a gba ori ofe lati lagbara lati le tele ori ofe kikun lati le tele christi la je wi pe abagba jaga isorun wa irin ajo idojuko ilakoja ninu irin ajo kristiani ko ni sese lati le lo eyan fe pada seyin sugbani kenin to ba si gba gbo tokan tokan re ori ofe ti wa fun ayo ni o mo ri nigba gbogbo ko si ni ri banuje ituma pe gbogbo to ni se pelu ohun to ba nri ni ayika ati ni ayida yo mo ja si ayo fun kini mo so ni wipe ko si ona miran ta fi le gba ajaga bi ko se wipe nipa ijewo wa ijeri ati kikede wipe oni oluwa ti olugbala wa leyin gba se a ba jawo ele ta ba jeri re ti a si gbagbo tokan tokan po ni oluwa wa yo fun wa ni ajaga re ajaga yi yo mu kirin ajo wa ko ro wa lorun a mu ki gbogbo ko sese fun wa a o ni ori ofe lati le dojuko satani atawon omo ogun re a lori ofe lati gbe igbe aye wa gege bi ife olorun mo gbadura loruko olorun baba o ma si emi mimo loruko jesus igbe aye wa yo ro wa lorun mo so tele loruko jesus oluwa to lugbala gbogbo awon ajaga eruwo satani ti deleri awon eniyan olorun ko fi na pari e loruko jesus oluwa to lugbala bi e ba si npinu te si ngbero te si gbalero te si gbe igbese lati gba ajaga jesus christ olugbala si orun yin je gbogbo eruwo gbogbo ajaga iran ajaga jebi ajaga jogun ba gbogbo ajaga ojo pipe gbogbo ajaga iran baba iran iya gbogbo ajaga lati ipile iran wa loruko jesus ya ko mo jadanu gege bi ileri christ jesus oluwa to lugbala wi pe e gba ajaga won si orun yin nigba se ba se leyin oni orun yin o si di fufuye itumo ni pe gbogbo ajaga eruwo yen a gbe ku lori yin gbogbo ori ofe lati bo lowo abi ajaga eruwo olorun ko yonda re ase olorun ko gun be ko ni yi pada alaafia fun yin jesus christ oluwa wa amen
3: ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa lady evangelist sarah adeago ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ christ apostolic church tabernacle of restoration olosun junction along olorunda aba road akobo ojúrin ibadan fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975 lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975 jésù lolúwa

sele kan sele ni Adeleye. Adeleye wa ni Lagelu local government. O ba okan je pupo pupo. Awon ajinigbe, awon eleyo nse bandit ajinigbe adugbo no ma je. Ile ti won lo fo won si fo eleyi, won fo kukuku. Won si wole won gbo modun marun lo. Mbale ari ku sise takun takun pe lawon ode adugbo. Bi kuli o pa ni tode ole pa ni. Won lo fi number kan pe ti won hide. Pe kan lo wa 10 million wa. Ogbon eni ton gbe le akoku bo lo ti fe ri 10 million. O ba se ndaju ara wa. Na so mo na ni riri o. O ni lo rami rami o. Atawon to ri ire Olorun to data won eda oniyo pada. Lora ye gbe fomo re. Bo ni ji omo re gbe won ni titemi gbe won ni tiwo ya gan gbe. Lo fe bi danu. Mama ra pada mi. Ti ba si mama ba lo afi awon eri iyanu kan wole. Fo ogo Olorun. E se te n gbo wa o. 32 FN 94.9 le ti n gbo mi. Laughter House Premier.

fẹ mọ tọlọrun ati dapa awọn eyan mi mọ ati se nta le se eyin le wa se nta wa o le se e bukun wa oluwa e se rugun wa ni te o gba to mi atororo ko ti se wo sa ti se iya ni a ni foju su kan mo a bi jọbọ run se fa je o e bukun re tu wa ka 08169537433 e mo ta

0: eku dede wo ye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah teyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo ohun to ba jo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo
1: show me your 32
2: wetin be this
3: lai se rembo e wo be se ri bi assignment final eh se painting yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sabe kini ta se ti oda make up ele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
4: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sa ni ori wo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya
3: ah
4: eh so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yen je po mo kete kete
3: ah o pari o o ba le yin o ni sogo mo en ti ogbo go ni ja o bo won ti ki baba o fu eleyi han tan wo bi akoku ewon
4: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin lo ni
5: Skeet was performed by Usain.
6: 32 FM 94.9.

0: emi o ma fi ibukun fun oluwa
1: ya mi yo idupe ati ori ki eledumare ko le won okan to mo
0: emi o ma fi ibukun fun oluwa nigba gbogbo
1: a so pe o se ibukun jabura ta lo fi fun wa lo fi fun wa
0: ni ba ko be ni iyin re yo ma wa lenu mi titi lai

0: ipe bi ju se nju sotun to nju sosi sibe ju nu oju wa danu
1: jesus mo seun baba
0: ojo lolu fe to mi to pe omo fala anu koju kankan nu ojo lolu fe 32 fm koko koju kankan nu idinu e darapo mo wa ejajo fiyin folon loni eyin na e mo riri olohun
1: o seun baba
0: Eye Master wa win gbogbo igba.

0: mo je nti o mo complain ati jeun rice nikan la nje latojo bi melo kan wa ati ejo kele koko be lo kele nwu wa je mo ye pe awon kan na to nje siwaju won yi seyin ori won ni e lo si le wo so ju se je ri bonje ohun se wa nle gan han ti won so pe eyin sa je die ani je muti yi ejo kiti ye e ti je ko je ke lokun nuna ewo nka to ba yin re so ati ba yin re so risirisi wa e mu kan be ti eje ati ma ifonu e mu eje a fi yo won ke le mo po lo nse yin lore ni olorun ka mo ko je to ko mo sawawi lasan
1: agbe oga lati sale omo wa wa o nitori ti anu re duro lai lai o duro
0: ka mo ko je to mo rojo pe kini kan la nje lojojumo awon kan na nbe pe kan je nyi
1: agbe oga lati sale
0: mo riri olo eyin na emoluwa

0: ọmọ àgbàlà kí alleluia
1: alleluia
2: mudara ese olore ki mama ise
0: pastor church wa won monday ni pa mi tan ba so pe praise the lord ti awon eyan ba da le mo ba ka alleluia dada won tun reke won won tun ni praise the living jesus
1: alleluia
0: ngba ta awon eyan ba to won ba rin le won wa ni ọmọ àgbàlà ó yá kí alleluia
1: alleluia
0: yo wa rin le dada to everybody lo fe jọ mọ àgbàlà
2: ise owo mi fun anu ti mo ri ga o
3: anu ti mo ri ga o
0: oni tun ni ojo karun ninu osu ele keje oni ni ose kini ninu osu keje adupe lowo kabiyese ledumare to fun wa ni ori ofe ti o mo mo fi anu re gba wa ki se nipa ipa wa be ni ki se nipa agbara wa won la fi la idaji idaji odun yi koja atun ti bo si anoda idaji bayi ati nka lo le ni eji ninu osu keje ta wa wo yi lagbara lowo ledumare ore edunu ori ayo ni oba mi edumare yo mo ta re sago ara o sago ti wa o a o ni sirin a o ni si je a o ni si mu a o ni si na a o ni si lo gbogbo ta ba nse patapata lo ba mi edumare o mo ba wa lowo si gbogbo ba ta ba dawole ni o mo yori si rere igba ile wa ma lekun awo ile wa ma lekun a ni pedi ninu ara a ni pedi lago ara a ni pedi ninu emi nire nire bayi na ni a mo ba nile oti wa lagbara lowo eledumare aburu kankan to ni subulo wa gbogbo ti oba mi edumare to ti pese fun wa pe yo te wa lowo ninu odun yi o se se ko ti lo ni idaji odun osu idaji osu to ti lo idaji odun to ti lo yi subo ninu idaji to ku si yi o kere ninu ore to olohun oba mi edumare le se fun yan aimoya awon eyan ni won ti n gbero pe at least ko to di june o ye ki nkan kan ti sele sawon ni ti daada boya won ti plan e won ti ro pe bi o se rire e won ti seto e won ti wo pe ah o gbodo ri bayi subo ti olohun oba mi edumare wa je ko ti bo si ko ti late ko ti bo bi oba mi edumare se mo nsore ti e fun yan ori ayo ori idunu ni o se fun wa lagbara lowo olohun a ni ridamu lori omo a ni ridamu lori aya a ni ridamu lori oko olohun oni fe nikankan da wahala mu awa na oni je damu fun awon ebi wa lagbara lowo eledumare iwaju iwaju la ma lo o a oni lo seyin

kabiyesi eledumare iwo nikan lo le se on te da kan kan o le se oba to lagba lori gbogbo alagbara aye patapata porongodo oba mi edumare o oluwa gbongbo ife oba laranse ariya oba onigba mirami alati leyin eni to ba yege oba mi arabara baba ewu oba mi ogbagba ti gba lai lara gba ni gba ni ti gba lai lenikan baba bo baba baba bo baba baba baba awon agbalagba kabi o si eledumare oba to ni

bi o si o eledumare oba iwo la mo yin nigba gbogbo iwo na la mo gbosuba kare jare fun iwo ni lana iwo ni loni iwo ni lojo gbogbo ka bi ese eledumare oba iwo na ni eru jeje ni gbogbo le kile oba ti fun ni tenikan ki fun oba ti da ni tenikan ki da oba ti ri ni tenikan ki ri oba ti gbo ni tenikan ki gbo oba ti mu ni tenikan ki mu oba ti bo ni tenikan ki bo oba ti la ni tenikan ki la oba ti wo ni tenikan ki wo oba ti wo ni tenikan o to wo oba ti so ni tenikan ki so oba ti ti de ni tenikan o to de oba mi edumare ti ko ni tenikan ki ko oba ti bu ni tenikan o to bu oba ti rin ni tenikan o to rin oba ti gbe ni tenikan o to gbe oba mi edumare na ni o na ni tu gbe ni tenikan o to gbe oba ti yo ni tenikan o to yo oba mi ti ke ni tenikan o to ke oba ti ge ni tenikan o to ge oba ti re ni ti re ni ti re ni tenikan o to re ka bi ese eledumare oba mi edumare o na ni gba ni tenikan o to gba ohun ni o na ni pa ni tenikan o to pa oba ti ji ni tenikan o to ji oba ti se yowu oba ti seto to dun nigba gbogbo ka bi ose eledumare oba ti oba ti o to ye lowo wo iwo na ni iwo ni egun soso ti pari ke be ni aketem fi aro ti ba ni dinbe lai fowo keran iwo la mo yin nigba gbogbo oba mi ara ka oba mi ara bara baba e wo.

0: tabi ese eledumare o se daki be ni o se daki e ma fojo pojo e ma si fojo pojo lori eto wa eto yin
1: ta lo moluwa
0: o na la wa ni kan ni aderin posonu 32 fm 94.9 ni ile erin laughter house enyo ni oketente premier ni makola ngboro tilu ibadan ina lati nkan si yi o ya jesu to fun mi wo na gba lenu mi ko so dori ko banki kabiyesi ledumare
1: mo se kabiyesi re oba nla oba koda aye mo se kabiyesi re oba nla oba seda orun mo se kabiyesi re gbani gbani to ngbani nigba gbogbo ki sojo ogun le nikan o gbogbo igba oba mi oke oba mi wa oba mi eyin oba mi bere oba mi arin oba mi gbogbo igba emi o mo yan nigba gbogbo ni atofise ogun ran ajamo jebi ogbe ni mo se ke lo je oba ti n gba ni la oba ti n wo ni san oba ti n dani ni de kuro lowo agbara gbogbo iwo lalaabo ti wa iwo lolupamo ti wa iwo lolugbeja ti wa iwo loludande ti wa oluwosan lo je emi o mo yan nigba gbogbo ni mo se kabiyesi re o akoko ninu ina yi leru mo se kabiyesi re inanjo igbe igbe osirun mo se kabiyesi re erele ti okun pupa mo se kabiyesi re oba ti n gba ni lowo agiju aye emi se kabiyesi re elemi to lemi mi mo se kabiyesi re oba won oba mo se ba

0: ah ta la tun fe gbega bi ko se kabiyesi Eledumare oba to po nipa ati agbara oba ti apa aye kankan o le ka oba ti enikan ko to dite mo oba mi Eledumare to ngbo bukata gbogbo wa ateni re ateni bi ati eyan buruku ati eyan gidi gbogbo apatapata na l'Olorun oba mi Eledumare ngbo bukata fun ah olori to kaya ni o number ile te pe sire te fi dahun ibere te fi ki kabiyesi Eledumare ohun lori eto wa eto yin ta lomoluwa number te pe sire
1: 070 55 000 949
0: lekan si
1: 070 55 000 949
0: ati
1: 080 97 000 949
0: hello
2: hello akaro
0: e ko ojumo o
2: aja re ya beji lati olorun da ni o
0: ya beji lati olorun da
2: ya to ma pe yin
0: to ti won ma pe wa to
2: oba mi du ba ara nu ba ma ku adupe ta tun lo su keje
0: o ope ni Eledumare o
2: adupe mo dupe lodo olorun o ko lo saanu ko tun gbe ni dide ju wa ilomo fe o
0: bo ara sa ti yato dada
2: mo dupe mo dupe o
0: olorun yanju etan dele lagbara lowo olorun
2: ami ami ami olorun
0: ni fi sara ide yin
2: gbogbo yin a dele layo
0: ami o olorun wo la bo se fun job ni ilera to pe pada koja ile to ngan lero olorun o da ti na pada lagbara lowo olorun
2: ami baba ami
0: gbogbo wa le ma ko ami e seun
2: e se down

0: Nikon ni kẹrin le laadọrun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: Gode chance to landa, nigba kuga tabaje
2: Bugbone bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lore kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lore basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja. Ma fi kadikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
3: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
2: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
4: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la to fokubale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu miliono meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona lifehot international school akufu ni lubadan to na je miliono meji naira ko mo rara be lo sun fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si miliono mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A boloke lua. Lagwa yegu. Lo jono lo juro. Nelu badon. Ah yes so de de. Owa la ryo shimefa. Kusiwa la kusia ryo jio. Eko sa ma son wono. Belu roro. Kesik ba ile yekwe li foko bale. Ati witu yon ju. Ile mechi ilon ta wara wara tele. Tututu ti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu mere naira. O nilewa. Ijafara lewu. Feni to ba mwen yon to dara. Wa muti re. Mwe wakia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555000 Sabi kia kosiwa ne laughter house Uriu kitinti premia Mokola ilu bado Substance property Udule futi

e ma kiyesi awon eke wole a mo so fasiko die o sugbon te ba gbagbe inu iwe mati ori keje ese ike edogun si ikerinde logun ati ese ogun lati yo ayokaun tori ta ba ni amu ko po ju ba nlo aye o si e je nka ki ran wa leti o ntin benu eko kikaun mati ori keje ese ike edogun ati ese ikerinde logun baba wa ka ikerinde logun tan a wa lo si ese ogun eyan egbo bo se wi e ma kiyesi awon eke woli ti o nto yin wa ni awu agutan sugba panije ikoku ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eniyan ma ka eso ajara lori egun ogan tabi eso opoto lara iwon awa lo sinu ese ogun to wi pe nitori na nipa eso won ni eyin o fi mo won fun gbogbo eyin te egbo mi ni jejo mo se boro ba se da won eke woli mo o tin ye yin bo abi oda se bi te ba ti ri ntawon kan mura si ti won fi n po lorun pa won ti o ba ti se dede pelu ise ranse ti soro olorun to koro lati koju oro si wa ese ohun igbese aye a pada seyin bi gbogun tawon tin ba se oluwa je si soro tase tase fawon oba atawon to wa ni ku oselu lati dari won sati se fi olorun inyun gege ba won woli ooto lati nu bibeli se se ise ranse ti won se bi mo ni ke e ma fura si won afaimo ki won ma ja won ara bi o to se pe ise iranse woli ti won kokoja ise iranse eleto adua ka ro gba lu awon oloselu ka gbowo lowo awon alaini atawon tara ni lona etan ka pe ni wa sinu ipade adua sugbon sa o e dakun e ma ti pe won lole o ko mo wa dabi eni pe nfe ebu ara bu won bo ti e se pe en tin jale na mo omo ra re lole omo po le lohun en ti o kan fi bu ni nwa koro o le ba wa dija eyin sa farabalẹ na mo sese meye bo lapo lori oro awon woli eke ni o bo ba ya ona ati da won mo ni rujumo to rasiko ati mo to ti to enikan o ni ri ori fi le kobo loju to wa mo gbogbo wa pata la mo to o to so adominira afeni ya bi eran so ere to ba wa wu ko nsa wa ni.

nejejo won okuku menuboro awon woli eke ndabi alara ohun ti mo kan se ni wipe mo la pere woli meta inu bibeli mo si gbese iranse won mo gbe yewo pe te ba ti dase iranse awon woli o to mo ehe gedegbe le da won woli eke mo bi nti won se ti won pe ni se iranse woli bi o ba ti bata won woli inu bibeli ta gbe yewo mu awon woli eke nu ko sa ni ani nbe nigbati mo wa pari eto nijejo lenikan wa bere pe se ba won woli won a mo riran won si mo sasotele won si mo sise iyanu ki lo de tin won soro nipa abala ise iranse won won yi o ati pe labala beun bo la se da won woli eke mo a je pe owe wa dowe baba mi kanu o won ni eje arin bi okun ka mo rin bi opolo tori ta ba rin bi okun o se se ka pe sugbon gbogbo bi to ba ye ka te ina la te amo ta ba rin bi opolo o se se ka tete de bi anre amo bi be la kan mo be ta mo fo gbogbo bi to ba ye ka te ka tan yebe yebe ni jejo mo soro nipa aranse awon woli ooto se te ba ti gbese awon awon ti oroko mi ipera won mo tayo woli yewu pelu ise iranse awon woli ooto ti mo fi Isaiah woli Isaiah woli Jeremiah ati Joanu onitebomi ti mo fi sapere won woli melo lo wa ku te da mo niran wa yi o to je woli ooto se igbagbe yi pe mo ni ke so fun mi te ba ti da woli ooto mo ngba te ba wo se ti won pe ni se woli te fi sakawe awon woli meta ti mo kan fi sapere woli ooto te ba ti ran ti se iranse re ba jo ti kankan nu meteta un tabi ti eni ke ninu bibeli e so fun mi o woli ooto ni eyan kan so fun mi pe momo lagbaja ke wa salaye ona ti se iranse re ti ogbajo ti awon ta wi un e wa ri loni aso tele ati ran riri awon woli ni won so o abi se bi nkan ta yin mo ri lara awon eyan kan te fi gba pe woli ni won nu be ba ti reni to mo yun gbe nu kara hun to si le so aso tele atamota se to le so nkan te je sun je ta to si le so fun yin kini ti o sele bo ba da ago mefa lojo mefa bo ba le so ti o si to si le se be ti o ta se ehn se biru won ti di woli lokun oda mo nbo na o ki wa salaye emi awon woli fun yin ke le da woli eke mo yato si woli ooto ba ba soro nipa iran ohun aso tele iteyin fi n peyan ni woli ohun te mo to si ye ke mo ke to mo pe nikeni woli ni pe gbogbo iran ohun aso tele ona meta ni won gba wa o iran ohun aso tele to ba si wa ti pa ona kan soso ninu meteta n wa ohun nikan la pe ni to ba ri tabi n to ba so ni woli se ira won to ba so aso tele nipa ona meji yoku won e ma se woli kankan e ma jengbi ba won o e ma jengbi ba won awon na le pera won woli o amo ki won mo gbagbe lati fa pele o ko won eke kan fi apele o ko eke kun o ko won ti won pe woli un tori woli eke ni Jesu pe won ti ba n pera won woli ki won mo yo eke kun nbe o ehn tori woli eke ni Jesu pe won ehn te ba ri iru awon ti mo da ko un to je woli eke un e dakun e sa fun won o tora won ni Jesu nsin ni gbere ipako nitori won pe e mo kiyesi awon eke woli awon ona meteta ti mo la so tele ohun iran gba waye un re o tore fe mo akoko nipase emi mimo ekeji nipase emi aimo eketa nipase ero lati nu oke ni ta ba soro nipa iran ata so tele nipase emi mimo mun ni ti so nkan kan nipa re bayi o tore emi mimo le mi ta won woli o to fi sa so tele ti won si fi riran nipa re ni won fi riran ni won de fi so aso tele nipo si wa je wi pe oro eke woli awon la mu gbo lowo lowo idi ni pe agbolo da awon eke woli mo a le ba mo won daada ka si le mo ki sara fun won emi aimo ati ero lati nu okan lo je mo ta won woli eke o mejeji ni wa salaye ni won bi ti aye ba gba mi de bo je se pe won gbiyanju lati mo kanju lori oro ohun kokodoru oro lori awon woli eke ko le ba foju han gbangba ka mo ba wa jin sinu ofin etan un panpe won kiki lo Jesu
èyí tó wí fún wa pé ká mọ kíyèsí.

so tele fun te wa ro pe ran ti won ri ta ba so tele ti won so tori pe won so ko ta se bi won se wi gan lori e wa ro pe wo le ni won e wo ase lagba le se te ba tori pe nikan mo yun gbin ni ikara hun te ro pe wo le ooto ohun le ba pade pe nikan ri ran tabi pe wa so aso tele aso tele re n wa aso tele to so yen o wa se ori bo se wi gan e wa so di wole olorun a ki ma se wole olorun awon eyan ti riran ti so aso tele nipa emi emo gan awon lopoju won e mo mu lo mu ninu ka so aso tele ati ka riran bo ti a wu ki won riran to ka so tele won ko mo ta se ko si mo se awon na ni jesu lo pe lawon eke woli to ni ka mo ki sara fun e wa bere pe bo wa le mi emo se riran ti o si wa mo so aso tele lenu woli eke ti o ni ta se iyun ni o wa je bere yin wa bi oda idahun ni se rin ti mo wi un ko le mo ri be be mi emo ba so aso tele yo se be mi emo ba riran o to ni n to ba ri a mo ri nkan to to lopolopo gba tori pe boye yin o mo wi pe awon emi emo won mo nkan to po ninu emi ju n te eyan le mo lo ko se ni to ri na to emi emo tori pe emi la pe won ko se ni to le so n ti o sele lojo waju to emi emo eyan ti o wa so aso tele ti o ri ran tayo emi emo o gbodo kun fe mi mimo lona to tayo o amo se wa ri soro eyan ni pe eni temi mimo o kunu re ba mu ti o wa di arinu rode olumoran okan alaso tele ti ki ta se ogbono je ni mimo beyan o ba lemi mimo ti emi mo wa ma gbenu re soro ah ti emi mo wa bere si ni sisenu aye re daaye kan to lapere ti se ran se woli o fi mo ti o fi mo je jade laye oluwa re iru eni be ogbono je eni ti igbesi aye re to je mimo o eni to n gbe igbesi aye mimo eleyi ni fi mo ya mi lenu bi n ba ra awon eyan kan ti won doti ninu ise ohun iwa ti won wa pe ra won ni woli ko mo wa dija bi n ba bere lowo won lemi fi mo bere lowo ara mi pe se mi mimo na ni n gbenu awon onise emo yi se se woli se mi mimo ina ni n gbenu awon onise dudu ni n gbenu won riran se mi mimo na ni n gbenu awon omuti onijibiti o le won alagbere won yi to fi n sa so tele idajo kukun be lowo olorun mo

sila won si wo won lo si oja to awon ijoye lo arabirin ti mo ka nipa reun oli la mo pe ru won ninu ran ti wa yi eni to lagbara afose lati pase emi aimo emi yi si nda awon ibere to tayo oye ohun imo eniyan tawon onibara re ba gbe wa ba leji ti ma mu te lorun wa fun won nipa aniyan won lati gbo kini woli ri sa won ki la so tele woli nipa ojo ola won lese ikerindinlogun ti mo kaun o wa nbe pe eni ti o nfi afose mu ere pupo fun awon oluwa re wa eri bambi ere pupo o mo nbe ninu ka mo riran fa awon eyan beyan ba ti e wa sora re di woli nipa fifi emi aimo riran ati siso aso tele sikiti tera bo suga lawon eyan bere si ni pe bo be e wa awon eyan si wa ni wa lasan abi seyin agbodo dododo woli lowo ofobi opo ni o wa wadi ogun tin jaye won opo ni o wa wadi bi pe se ona da lati rinle ajo tawon fe rin opo ni o wa bere bi pe se ba won ba gbe gbaabo sawon wole opo wa bere pe ta lo ko ri awon o laarin okunrin dudu ati pupa to fe fa won opo ni o wa bere pe nigba tawon sun kankan kan tawon loju orun kini tumo re be ko se ni ti ododo woli o ti o ni sanwo ore woli bi soro re ba se to ati bi oro aje onitohun bo ba se rese wa le to be lo ore re be ni o se lorin to e ri pe ise woli lere pupo ninu abajo se be ri gbogbo awon ala iri kan se kan tebi ti pangba kan ri ti kuku won ti wonu go bia nigbati won bere si ni pera won ni woli tan bere se wo ise ranse woli e ri pe won ti bere si ni yoke won si tin yo kilo leyin orun sese woli si o wa pe bi

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Rẹ ni ko ra leti ki o se ni ojo ola tun fọkan bale abi o ti le n gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona lifehot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira o ni fẹ ni ba dat si mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojoro nilu ibadan aye sanje die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ke si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tutun tun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira o nile wa ijafara lewu fẹ ni to ba mo yon to dara wa mutire pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 091-155-500 Sabi kia kosewa ne Laughter House Uriu kitente premia Mokola ilu badon Sof Sand Property Udule Futse

0: arugbo ojo eyin oluwa eleru ni eyin oluwa onile ola alagbala ogo alagbala amole alagbala deure sunday akoko ninu osu keje lori eto orin igba ni ora wa pada lowo ku ojiji ora wa pada lowo aisan ora wa pada lowo kekun awon peyepeye ati ninu ajakale arun awon eyan buburu to be ju be lo agbe gbogbo ogo ati ola olodun to ni na lada pada fun ori ikani 32 fm 949 feyin e na la wa yi o ni laughter house premier hill makola nile ibadan pelu omo yin ololufe yin ni wole fakorede lo ko timi eyo si ni faka gan fo lai lai e ti mo pe bi japa ba rode iyawo won atalaba won e ni won jo mo lo o ade na nu a tun ma din orin igba ni se ti yin lolokan ojo kan ele nbe won oyinbo ni
1: dada ni akusimi
0: oni kawa ara ale o
1: eyin ara ale se dada le wa adeku osu tuntun happy new month na la ma kira wa aso si de ba se ma nde lori eto yin eto wa orin igba ni ope ni fun olorun to mu wa lo lati ayaji to tun mu wa pada wa ogo ni foruko re oruko temi oyi pada o oyin lola onlagbe nro ni
0: eni ba mo re jesu eje ko ba wa gbe ga o

0: lati fe
1: bi mo
0: didi ge
1: lati sun
0: didi ge
1: ti emi ko si ni ife
2: emi pa lo de
1: ko di ere kan fun mi
0: elomi ti jide sauce lati bi ago meje koda abi ago mefa bo ni won ti lo fun workers meeting abi won ko kan gbadura workers na
1: ma se un
0: ma se se nku nbe lowo yi ni
1: ife
0: bi o ba si ife ninu re asan ni igbagbo re o
1: ife ki soro igberaga ki ife ki huwa ito iwa ohun ti ara re
0: emi mo se waasu loni emi mo wa ni prayer kini
1: aki mu
0: koda emi ni adena ni waju ile oluwa bi o ba si ife ninu re asan ni gbo to lo si loni ma wule kaakun o ise pe mo n dajo n ti oro olorun so ni

0: rere
1: bi okan re o ba mo fun ife
0: ati
1: ti okan re ko mo fun ife omo la keji mo ti wole ko gbona to ninu oluwa oya won kan ni iposi oya kan won kan ni iposi
0: ni

0: abẹ ikọse ori tọlọrun wa yi a je a si ni si je
1: ọmọ Jesu ti gbade
0: idinu ohun eni tin kigbe ni iju etu ona oluwa se ke si pa ofin re mo

CCC ni ma ko ko le le ise ewo mo ngbadun re ni o ti je ngbe ko nbe o si ni gbagbo pe yin na ngbadun re.

0: Laughter House lawa ni Premier Healing Makola Mbadan. Hello.
1: Hello, sir.
0: Emma Kyle.
1: Eku
0: Ajoro.
1: Yes, sir. Asi se mi, sir.
0: Oruko yin ati bi te ti ko eku eku on bi radio yen. Yo ge.
1: Oluwa Toyin. Like Dozi.
2: Joyce.
0: Lost Joyce B, mama Oluwa Toyin. Ori igbani le npo lowo.
1: Ah, ori yen o wonu akiye ni ara mi.
0: Ah,
1: won ta jo e, awon orin to ngbe wa lemi soke, to wa soke ni pa te ni gangale fun wa. E jo iru awon orin bayi la nfe. Awon orin si ma ya awon opolopo elese lokan pada ni gba ni re. Olorun ko da wa pada ni o.
2: Amen.
1: Ah. Olorun da wa pada ni atisonu, atisonu. Awon orin rege awon orin to mo gbadada ni la gbo loni. Olorun ra wa pada ni o.
0: Amen.
1: Olorun o ma tesiwaju o mo ki asin na be yen o.
2: Yes ma.
1: E se o.
2: Yes ma.
1: God bless you. God bless you ma.
0: Thank you.

0: jama mura dead yeah.
1: Hello.
2: Hello.
0: Emma kura le oruko yin ati bi te tin pe wa yi.
2: E ku eto.
0: Olorun ni ba wa to oruko yin.
2: Popo lati ologun eru.
0: Lati ologun eru.
2: Esa.
0: Ori gba ni le to yi.
2: Bene. I'm bad man.
0: Olorun si.
2: Sugbon mo fe mu suggestion kan wa sir.
0: All right sir.
2: E ba bi mi si suggestion mo fe mu wa yi o.
0: A gbodo gba wole ni e seun sir.
2: Teri awon rin gba ni template.
0: Yes sir.
2: Se asada no nbe.
0: Yes sir.
2: Gbogbo e lo de ni message to da ninu.
0: Thank you sir.
2: Ba suggestion mo fe mu wa ni pe e jo lakunkun te ba plain lowo. Awon messages orin yen.
0: Okay.
2: O ni imesi lati minister. Inu aye awon eyan ti npo.
0: Yes sir.
2: Te ba fe soro, igba te ba fe torin yen ba fe pari.
0: Okay.
2: O ni oro te ba fe ba awon eyan so. E da fe ma ba awon eyan so lakoko yen sugbon awon rin gba ni gangan. E da ta ma raye to dada. Ti message ni ora yi wole to ka awon eyan. Dada.
0: Okay sir.
2: So that ta ba fe pari e. Ke wa mu oro wa. Eba to amu oro wa e wa to play o main.
0: Okay,
2: so that
0: sir.
2: Message orin yen because awon orin yen ni message ninu o de ni imesi ninu.
0: Thank you
2: so,
0: sir.
2: So e da ku e ma binu sir.
0: O ti ye mi e se adupe.

ta tun jo pade a tun gbadun rin gbani lolokan ojokan oyin lola ja ma dagbere o temi kan fe fi kadi e ni wipe oro gbagbo o bere lati nu ile idinu ti a ba ri omo to ni igbagbo ti igbagbo e si gbona daada e ja ki obi re to pe wa saye o e ja ki obi to tete fi ona igbagbo han mo to to wa lona igbara ti o je ka segbe

0: Para Golden Chance Lotto, eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto
0: lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere e gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ka awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings idire ti ilese Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: gbogbo kolekole atagbaleko ewa gbo nti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki lilo oru le jera roofing system lo nti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mo lo si

0: 32FM 94.9.
1: Rire ni orile gigali to ti gbe se re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akirinde ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kun to nta se yori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni baje adura lagbara na Day of the month lago mefa wuro sago meje abo wuro gege ololowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose lago mefa wuro si meje wuro oni ke wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akiride ati awon iko iriju re baba perere to ba wa dojo ru keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere latago mefa wuro si mesan aro oni ipade adura eyi ta pe ni owo anu End of mercy. To pa fun gbogbo ni bojipo. Onilu owa anu oluwo Olorun ape rire. Ni ile gigali. Olorun to yi aye jabesi pada kokuro. Inu ipade adura lagbara. Ta pe ni adura jabesi. Oni ke ti wa gba Olorun ni. Lojo Saturday keji ni gbogbo osu. Ago meje wuro si mesan. Olorun setan lati soro yin dayo. Gege bo se ranti jabesi lojo won ni. Be ni ile ko bibili wa. O ma waye ni gbogbo ojo segun tuside. Lago marin role si mefa bo role pere. Lati foro Olorun bo wa ninu iwe mimo re. Ni gbogbo ojo jimo to gbeyin lago mesan asale oni isoru alagbara rere fawon to se ta ati gbare saye fogojo oru gba lo gbojo simi lago mejo simo kona wuro lagbadura papo lati tun yin olorun fona wa ni oluwa lowo e jarapo pe lawon ayanfe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pase fosu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yin o yipada si rere lo ko ji

Eje ka gbadura. A fi ogo fun iwo Olorun. A fi yin fun oruko re. Akeka bi esire Olorun olooto. Oba ti ki yi pada. A dupe fun ore ofe to fun wa. Lati wasiwaju re ni oni. Ni oruko Jesu Christi. A fe ko pelu enu wa. A fe ko na wa agbara. A fe ko se ohun oto. Loruko Jesu. A fe ko gbe oruko re ga. A fe ko yin ni ogo. Ogo ni fun oruko re. Jesu Oluwa wa. Amen. Ibi ti mo ma gbe ba wa soro ni asale yi. O ni mo ma ka lati nu iwe Isaiah ori ogota. Isaiah ori ogota. Mo ma ka ese ikokanla. Mo de ma akole oro mi ni ale ni wi pe je ki enu bode mi ko shi. Je ki enu ona mi ko shi. Bi mo se fe wo ipa keji odun 2026 ninu osu mefa to ku yi Olorun apirire je ki enu bodi mi ko shi. Ti mo ba ka lati nu we Isaiah ori ogota ti mo ka ese ikokala oni nitori na awon enu ibode re yo si sile ni gba gbogbo awon enu ibode re o ma si sile ni igba gbogbo a ki yo se won losan tabi loru a ki yo se won losan tabi loru ki a le mu ola awon kinferi wa sodo re ki a ba si le mu awon oba won wa. Oh my God, ka le mu ola awon kinferi ka le mu wa sodo mi ka le mu wa si odo re. Igba ti mo wo orisirisi awon oro ti won fi ko bibeli ati awon ede mo ri wi pe nkan meta oni won so ninu ese yi. Nkan meta ohun akoko ti won so nbe ni wi pe ilekun enibode mi yo si sile nigba gbogbo. Bi ilekun enubode to ba ti si fun eyan aluyo re aseyori re ko pe aseyege re ko pe eniyan le wa ni inu oja ki ilekun enubode oja yen ko ma si fun. Wow. Eniyan le wa ninu ijo gege bi ranse Olorun ki ilekun enubode ijo yen ko ma si fun. Eniyan le ma gbe ninu estate to dara julo ni orilede agbaye ki ilekun enubode ko ma si fun. Eniyan le ma gbe ni arin ilu ki ilekun enu ibode ko ma si fun. Niwon igba ti ilekun enu ibode to ba ti pa fun eniyan eyan le ri ona abayo eyan le ri ona aluyo eyan le ri ona aseyori. Sugbe bi ti aka loni oje oro ileri oje oro majemu fun gbogbo okan to tin bere wi pe mo di orita meta to ma ndamu alejo
mo di orita meta ti mi o mo bi ma ti se mo di orita meta ibi ti mi o mo bi ti ma gba lo olorun ni ki so fo wi pe osu mefa to wa ni waju re July to December oni nitori na awon enu ibode re yo si sile ni gba gbogbo iya ni pe gbogbo ale ti won pali enu ibode re ta ni eni na to ti ile ko mo to so kokoro nu ta lo ti enu ibode re to so kokoro sinu omi olorun ni ki se leri fo wi pe ile ko enu ibode re o ma si oni ni ekeji ni wi pe akiyo se won mo losan ati ni oru ko si enikeni to ma ti mo oni emi ni mo ni kokoro davidi oni ohun ni eni to le si ko si eni to le ti oni eni to le ti ti o si eni to le si nigbati ileko enu ibode re ba ti si sile fo nigba gbogbo olorun so wi pe ko si eni na ti yo le ti tabi ti o le se mo ni ofe ni ati oru ke wa ni idi ti olorun fi ma se nkan yi fo kini ti olorun fe mu jade nibe ma je mu wo ni olorun fe bo da ileri wo lo fe se fu aye re oni ki a le mu oro ati ola awon kenferi ka le mu wa si odo re ibi ti shop re wa ko lo se pataki ibi ti ile ise re to wa ko lo se pataki iru ilu inu ilu to ngbe abule to ngbe iko lo se pataki e to ti se pataki ni wi pe ki le ko enu ibode re ko si sile ninu ijoba okoko lo gbogbo ilekun enu ibode ti won ti ti ninu eto dabi igba pe o fi ri ona lo olorun so pe o ma si idi to de ma fi si ni wi pe ki a le mu oro ola ola gbogbo orile ede ka le wa mu fun o iye ni wi pe loni gbogbo ale ti e ti ba le ise re gbogbo asoko gbogbo arimole loruko jesu gbogbo ti won kaakiri ile ti won fi se akoba fun oro aje re loni agbara ti n be nu eje jesu o so di asan mo fe ko ke pe oruko oluwa bayi pe olorun aperire olorun aperire olorun olooto je ki enu bode mi ko si ni osu mefa yi oya bere si ni gbadua je ki enu bode mi ko si je ki igbagbo re ko ro mo to nso mo fe ko bere si ni gbadua funra re oluwa enu ibode ibi ti oja mi wa ibi ti ile ise mi wa oja ti mo gbe ntaja ti mo wo lo ni ojojumo oluwa je ko si ileko enu ibode ile ise mi oluwa je ko si fun iserere fun ibukun ti ileko

0: shi ileko igbe lori soke o ma shi eje ka gba adua baba wa tin be ni orun adupe tori pe oro re ye o de ni agbara o ni ki awon eya ri o ke pe oloni wi pe ki won pariwo pe ki enu ona ibodi awon ko shi iye ni wi pe bibeli so fa wi pe nigba ti ileko enu bodi re ba shi a o fi oju rere yi oka mo pa lase loruko jesu bo se lo sinu aye ni ose tutu yi ki ileko enu bodi ko shi fun o gbogbo ale ti abale aye re eje jesu shi kuro ale ti abale oja re eje jesu shi kuro loruko jesu kristi gbogbo n to mu ki oja ko ma expire mo lo lowo mo lowo asodi aso olorun so di aso o ya ki ise re ko po si ko di oloro ko serere oruko jesu ko sise fo loruko jesu ko sise fo anu ko soro jade ose yi loruko jesu wa ko iri oko wa sile wa ko iri oko wa sile ose yi oja re ma sare o ma ta awon ero yo ma ya ti o be ni o ma ri ni oruko jesu ki owo ko to po ko wa si owo re ogo ni fo oruko oluwa jesu oluwa wa amen oruko mi ni eni owo samson akirede o ba fe ki n gbadua fo lori oja re lori ise re ati ki enu bode ri o si pe mi si ori ago yi 080 3412 9317 080 3412 9317 koko opolopo ire ibuko ni ose yi ni oruko jesu amen
1: pe rire ni ori ile gigali tun ti gbese re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edanwo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kun to n ta se jori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni baje adura lagbara na First day of the month, Nago Mefa Uro, Sago Meki Abo Uro. Gege ulolowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose laago mefa owuro si meje owuro onike wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akiride ati awon iko iriju re baba aperire to ba wa dojo rokeji ose si ojo eti ni gbogbo osu bere laago mefa owuro si mesaro onipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo onibojipo to nilo owo anu oluwo Olorun ape rire ni ile gigali Olorun to yi aye Jabesi pada kokuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura Jabesi onike ti wa gba Olorun ni lojo Saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan Olorun setan lati soro oye dayo gege bo se ranti Jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma nwaye ni gbogbo ojo segun tuside laago marin irole si mefa abo irole gbere lati foro Olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbeye osu laago mesan asale oni iso wa lagbara rire fawon to se ati gbare taye fogojo orun gba lo gbogbojo simi laago mejo simo kona wuro lagbadura papo lati tun yin olorun fona wa ni oluwa lowo e jarapo pe lawon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pase posu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo yipada si rere lo ko jiji

Eja ma kira wa ku asale. Kunle be lo ko temi je. Lori eto lagbo nigbagbo ikanni tita 32 FM la wa yo Laughter House Premier Hill ni mo ko mo fe so lode Yoruba Laughter House ile apani lerin Premier nkan na. Lori oke giga ti Premier ni mo ko lan lu Ibadan. Agun mejo lo koja iseju meji koja lara agun mejo koni lo ki ase mo juwe afin laarin ja se bi afi ki iwo ja ki wi aye o mo damo se mo so fun yin ti lagbo nigbagbo dole lori awon isele tin sele lagbo nigbagbo awon sele la mo boju o boju re o

Eja lo si ojupo ti Facebook bo si je ti YouTube na ni eja pade nbe 32 FM 949 fe yin ni eja lo ka tun se kankankan ka ta papapa bi o fa ti modula le yi o ka sa bi won ti sari papa tun o si gboro farapa mo ti ni won ni ma mu video to po fun yin wa mo ka le mo bara wa soro ka mo jo so ki mo pe ke pe wole tori na ni video yo fi ni gun mo sugbon bi o ti mo ni omo e ri pelembe pelembe kekeke meta oro to si nbe le loni mo fe ki gbogbo wa jo dasi ni so therefore so e ja pade loju kan ni ti Facebook temi wa tabi loju kan ni ti ti YouTube tori video akoko ti mo fe ka wo re mo nbo

0: 32FM, 94.9.
1: Gode chance not to lanta, nina kubata baje.
2: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings Idere, tile se Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
3: To ba fe di alagbata wa, fi atejise ranse sori number yi 0703397-6247. Adeun ati asotele nbe o.
2: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
4: Eyin fans mi.
5: It's okay.
4: E lo sori gbogbo ikoni banidore ni 32FM 949 fe ye asapu.
5: Asapu. It's okay.
6: Ule lowo mini jojo lenu tirin lafun alabaro lojo ibije ayan fe mi laarin awon okele amala amala koro boton ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegiri ko se weju Ogi amala koni sanwo lo sodi enu ebi amala na ko o wa deda lo so iye fun dogun ebi amala mi o aje ta omi oge saya lara e ku oju lona o
7: Sore ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to foko bale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu miliono meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo na lifeout international school akufu ni lubadan to na je miliono meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si miliono mere naira ni fun eni ba dati emo laye awon lola aboloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojoro ni lubadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ke si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo miliono meta miliono meji ati miliono mere naira o ni lewa ijafara lewu fe ni to ba mo ye on to dara wa muti re pe wa kiakia loni lori 0916-461-5000 sabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uri ukiten ti premier Mokola ilu Ibadan Soft Sand Property Odule Futeto
8: Lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okanni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere

0: So, baba mi, ewe nje ade goroye, igi adubi agbefa gori ite, oloye otan, oluwa wo, jenara fun gbogbo ile Ibadan. Mama, kinye kaabo.
1: Eku ile olotu. Aji ndi aro mo je
0: ase o
1: iti te fi ngbo mi ti na oni di
0: ase o
1: isan ti ogbogun olohun oni fi gburu ade
0: ase eyan na ni mo gaji ile olu oje Ibadan
1: be ni baba ori lo fe ile lowo
0: eyan na ka jo Ibadan
1: awi se afogun
0: pelu ase t'Olorun oba
1: ase o
0: nigba ti e ti se awon eto kan e la awon eyan o ti je kimi na o se mi ne npe ke mbiri won pe won bori ori ni eja bo ma bo kene kan
1: se ababo abafori sasile
0: ori bibo un kini itumo ori bibo sori bibo lo uto lo si wa sori ta gbe ori la

0: odo olodumare ni inu odufa on ni odufa odi meji eni ta ba da odi meji fun waja bi won o ti e so fun ko bori ko to dodo wa so fun oni tin pe ko bo ori re tori odu meji lodu ti o da ori babalawo ori lo difa fun ori ori nti ko le orun bo wa si ode aye ori de agbede meji aye ohun orun ori wo tun ori wo si ori ori eni kankan gbogbo e funfun lo sawo ori wa mo kan keji ogbale babalawo lo o le doloko eni bayi lori nda fasi waja ti babalawo da ifa fun ori odi meji lodu to wu loju opon won ba ni ko ri orubo ekun meji adiru were eja meji abi ogbada iwure meji abamuredede gbogbo etutu to je mo pe ori beere enu loju bo ori eni won fi rubo fun ori ngbo ori rubo tan ko tojo ko to su ebo fi ebo da ebo ori de ode orun kokoko oju tin ti ko le orun bo wa sile aye o na ririn ajo ti ebo gbogbo e funfun lo sa o
1: kabiyesi
0: oju o wo kan ori ami lo kan pe ami kan ni nbe lo kan yi se funfun gbo ni gbogbo e ngbo oju de bi tami wa o so papo mo ori ori lo ba nbe imo na nbo tara bi to ti ri ami ibe lo na lo oba ori nbe o na so papo mo ori eti wa na ririn ajo ti ebo kaluku lo ti yan pin ipin titi ni ko ma gbo gbogbo nti ba nlo ipin ti mo ni pe gbogbo orun ati dundun ati toto dun o ko won ma gbo ipin toju ni wi pe imole gbogbo bi to nba ti de ko won ma ri kedere e ri bayi enu na nti ko le orun bo wa si ode aye o na ri ami lo kan san ibi tami wa nlo na lo bi igba ta won eyan ba lo tedu sibi kan a ma gbo eyan bi bayi e je ka lo won ti nbe enu na so papo mo ori orun na nti ko le orun bo wa si ode aye bọrun se debi ti ori wa orun gbe oriru gbogbo ara debe gbogbo ara wa gbe oriru ibe lori wa ti wa di eni agbeka ori wa wa di eni ajiforo rere lo a wa ro sakun osakan ti dani gbe lai sori eni eni ta ba da odi meji fun oto ni ka da ifa fun oyan ifa ti kala re ni etutu ti e loto a bere nitori re o ba gba ni olootu elomi a ma gbe yetu imi a ma gbe yele elomi a ma gbe eja lasan ati eko elomi a ma gbe eja ajabo nitori ba bere ni kesi piyan kan bori fun oyan lasan agbon la fi pa obi fun ori telomi ta ba wa bori fun ru eni be tan odi meji ni akose ti eni na fa okun ta ba fi digi wale latoko e mo ki mo so pa gbede meji aye won run lori duwo kokko duwo si ngba tori ntorun bo ale aye okun ta fi digi wa ile latoko okun ta fi di ruwale lati oja okun ta fi di yowale lati oja eya bi e nitori ajinde ara se mo pe ti eye ba gbera nle bayi oke ni nlo
1: bene
0: otoni akos

0: ti se yin ninu odu fodi meji iwe ene be o ma fi we bi an ba de lati orun won o tu dele aye
1: kabiyesi
0: leyin igba ta ba bori fun ru ene be ta tun ase fa oye ori le ga fi labu ori laaro gidigba ki se ti e lale odo ori ni soyan do lori orilede ori gbogbo wa oni taku wa
1: ase idumo
0: ori la babo abafo sale ta ba ti wa bori ta se akose re ninu faun iti je ori bi bonu eyo bere ntori re bagba ni nile yoruba eri bayi ngba ti oro ori dayo tan tori deni agbeka tori deni aji foro riri lo ori wa njo ori wa nyo yi wa yin babalawo babalawo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ni wa se be gege ni babalawo mi senu ere ki fa

0: aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro gbiri ntolu aguala imo lo se kere kere imo ba ori duro gbiri ntolu aguala kere kere orun ko sai dele ni gbiri ntolu aguala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro ire aje obori yin duro gbogbo eyin te nsunkun aje
1: ase o
0: eyin te nsunkun omo ire omo obori yin duro
1: ase o
0: ire aiku ba le oro yo ba ori yin duro
1: ase o
0: ori eni lagbe ka ori eni laji foro riri lo ori gbogbo wa oni taku wa
1: ase o
0: ti ori eyan ba ti gba bodi bi igba to je pe ko siru oluwa ile aye ni o lanfani ka ma bo ori lore kore ke se dandan pe igba to ba to wa eyan le bola e kan laarin osu meta ori eni oni gba bodi fun ni gbogbo n ta ba da laye ori la fi da gbogbo eni ti n da fun loni eni pada da toro je
1: o
0: gbogbo eni to je pe ori ore leyan aye oni begidi na la yin adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile badan lapapo magaji ile olu oje of oje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 6. Tabi 082-53-45-9223 080-53-45-9223 Odimeji lodu fati mo wa si eti gbo yin lasa lei elaboru o elaboyi elabo sise gbogbo ato asuri iworuwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole ge

igi adu bi agbe fagori ite omo dida wa mo gun ma te onisulo niyan ke yo ma sese eni ko ma je nbi eniri oja te bere nta wa gbe kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma balode we ji adu bi otun olawo le ibadan ni baba sale loju anu je nbadan lati oji eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri ako mo na won gbagada gbagada e we ji adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 Oloye weji adubi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye

another one is a counterfeit mo nfi asiko iroyin wi pe mo fe ke ma gbo eto omo yin ololufe yin akim amsato sokoto biro soro yin a nbere eto na le ngbo yen te ba tin gbo bayi e ma sunun alaafia e ma lalayo e ma bara yin ni paradise ni pelu ayo atalaafia e ma je kan froyin fun yin

0: emu baba la si agba
1: mara ma so eti agbon ba fe fe fe iwe mi omi oni pale ko ma nipa o o se ti mo ro re laye mi yes eyo lolufe mi ti toto la retaiba ti e mo se atorise e ma gbo eto eto baba eto kasun layo lati enu omo yin eyan ti a akim amzat alomilamu kasun layo every saturday and sunday lati ago mewa asale titi de ago kan oro eto yin ke ma gbo e ma gbe kuro atorise ori mi
2: Epa, alomi lamu sokoto biro eto kasun layo e ma gbo pelu akim amsat oruko mi ni dele odule
0: seven bo ni ale yi e to ba se program yi I want to what is sit when the word man se lona ni wala wuni fi ya eto kasun layo talomi lamu le ko yin si bayi wala wuni fi to yele ile se to town je canteen ni won tsg canteen tsg kitchen ko se de pe me but e pe ni tsg kitchen wa wa du tent reza awon lo gbo nje wa party ala le sunday an je mbi bayi e je fe ku e je fe ku e mo so be e ma bo ni party TSG kitchen lo fa lo nje won wa ni yan bi beta to ba si program dada kema bo du wa du tent reza every complex ye TSG kitchen lo wa nbe e wa jeun la le ni sin to fa wa kan ni akaropo ba be fa be fa nto fun yin la le dan in fun yin ni akaropo be fa e mo so be fun yin e gba 20,000 loruko TSG dan ni o mi o wo lowo ti ko fun pe ma fun yin nu wo amo embassy a program ni o to embassy a program TSG kitchen ko ivodi kankan egba be e si a program da da e si a da da ma so kan pe awon ti won wo meji meje meta yo lo jeun ni TSG bo ni wa iwaju se teresa e ta ba se teresa me o ni o ke do ibe de wa yo lo jeun si e ka ba na wo si awon be e ba mu chicken e fu mi chicken yen eh no mi fe yo mi fe yo e ba mu bi ore wa ka to lo to to bo obe pe babele babele ase pata ni mo ton benu obe o lo ke te ba se program le je o lale yo te ba se program ko si o je kan e ka bo gari tres di ki ti pe yin ko yin si bayi te ba se re e lo be lo so da re di lodo wo be kan je won gbe to bi wa won bi okuri ah ale yi a gba do ra do ba lo olo e gba be a se gidi a gba do ra wa Doba.

dancing presenter ta ninu awon sorosoro akiba musa ta lo bi lamun ni ninu awon gomina wa ka giri lede Nigeria the dancing governor ta ni gomina osun adede kiri

bose ni ojo Thursday bayi bi na mo kon tun pe Rosie bo ni si ara role o la rira na o na o nu mo te free dada leni a rira ke ba wo obirin o la rira o lo eh bo wa nisin bayi e se di owo oko toro e devil bi ni gba ti bo ni mo bo tre tele di jo ni iyen ti ye ba bo iyen ti lo e se di owo oko ke to se di owo oko o lo ba ke to se di owo oko ilo wa ni se di nisin bayi o ah only ewo e ba fi 500 naira ko je 25 Mbato sendi yu na. Mbato sendi ye. Ewa wu. Awo bini. Wama lori. Mbato sendi ye.

0: ke botina 4005 bye.
1: Awotaye onire to ginja. Awotaye onire labaye.
0: O wa pe mi o ni e ma binu. O n bo lo na ko to di pe okada wo danu. E da ko so lo 35000 so o bi ra miliki ya to ogun. Miliki adu. Ma to 35000. Wo lo.
1: Ido eleyi se ni bo de lo. Suaga.
0: Ido bi ni ma fi gbowo lowo okunrin wallahi mi o mo.
1: Soli bobo onire. Ibinu
0: oyogun siri ah ti e bode owo lowo awo ogun
1: oyibo ni joli bo
0: bala ni fun yin a fun yin na ni
1: oko boli to mi sa elinde bi
0: adiye di sa omo wo wa o ko wa o na ro pe ah o badori eto ni roju ni so se be yo bi se mo se fun wa so da to do lo e ma mi ro oko e de ni wa e de ni lo ni jodi ni joba so pe obi ti a ba ti di pe ajo soro toro bo akia ta se do woko ti o wa o ni ka fọlọ pa arrest e but we are determined si mo decide si pe o wa bere ni rosu iran le won yin fọlọ pa gbe kan ni la mandi yin fọlọ pa gbe a bo mo ti be avery imali re okay mo ti ma si enemi ba pe number re o ba pe number re yin arrest e ma fi fọlọ pa gbe abi ki ba fọlọ pa gbe ni eyan ale ki ba gbe ni rupe eyi eyo le jere re o

0: Shari ba to bu mi number 1 mo da ke mo wo ni o bu mi number 1 iye ni gba di mi ba do o bu mi number 1 mo da ke mo wo ni o bu mi number 1 ni bi se wu egbegbe o bu mi number 2 mo da ke mo wo ni o bu mi number 2 adai moye number 3 mo da ke mo wo ni o bu mi number 3 Oma ni kin fogun sile lorun kogun omi mo jagun ajaye jogun omi no npe mi
1: sogodo biro
2: igbe
1: igbe egbu soke oruko ya ni be ti soro
2: abdul lati kaduna ni
1: baba na ni baba kaduna
2: yes sir
1: bo lohun
2: e ku
1: jo beta ni oba
2: e le sir
1: o jo ni se gba do irada nbe yin
2: Then yeah, very clear.
1: You're double jobo.
2: Yes, you can look in that bad money.
1: Ah, yeah,
2: I don't know what they see.
3: Yes, you

0: Sogodo mi ro. Oruko ya ni beti soro o.
1: Ya mi eleso ni latoje.
0: Okay. Oya, e fa eleso je.
1: I no le nje o. To yi pa owo mo to le. Wa n pa yin lara.
0: Eyin dem bo bato, e ba gbo be do bato.
1: In that is say ti mo si wa ma da yin lo nko. Eh? E mu ajo.
0: Eleyo ti wari se, ko wari.
1: Ko wari?
0: Eh.
1: Ah.

0: ati si ile ba ni si ati si ile o mi to gba lowo mi olorun ba yo di olorun di ati si ile
1: eru kwada ke wa lego omo si le se rere suba ke maya tori te baya iye di yaba yaba la pa o si
0: eru ku sokoto biro
2: sokoto biro
0: sugbegbe
2: sugbegbe
0: oruko iye ni be ti
2: ka le
0: I'm going to go to the house.
2: Okay, I think I want to go back to my phone.
0: I think I want to go back to my phone.

0: Akodomiru.
1: Ugbembe.
0: Ah, beka won tun ri.
1: Emi ni o.
0: Kilo sele si o.
1: Emi o jade o.
0: Kilo sele.
1: E ku se pele mo jo.
0: Amen.
1: Seri. Awon ya be ni ke tun le gbo ni. E ma deri si o.
0: Eh.
1: O ba deri ori agba o.
0: Ori ra be opa. O tun bere, o tun bere, o tun bere. Ba lo, ba lo, ba lo, ba lo, ba lo. O tun bere, o tun bere. Daga tamba jiko. O tun bere, o tun bere. O tun bere, won fi ebusi o di ko ba bu mi. Oda, iran le wo tele.

0: Eyi ma dun to we. Eyi ma dun to wa. E ba wa ni odun to boya ko da mi te na kan ka ri.
1: Mo ki mo ka to.
0: Emi ni mo wa ni mo ba. Ima ba tuko dupo lowo olugbe awon ta jo seto lale papa eyi ti mo ri owo yi lori Facebook wa ah bele bo beka bele bo beka gbogbo yi mo dupo lowo yi gidi e ni wowo ti e ni wa owo ti pelu ogun ti olowo a jo ma se ninu yo ma dun